mo gbeyan omo Olorun so do bale wa ki gbe pe mo dupe anu lo gbe mi debi mo gbeyan omo Olorun mo fe ke dide atomode atagba emi Oluwa ni ka se nkan kan loni awe wa bere loni onisi ni ojo alakoko injo le fi nkan pamọ so omo beyan se mo fi nkan pamọ e fi nkan kan pamọ di ago kan abo loni oloni enikan bi kini yen o di ago kan abo ke to lo nkan yen gbogbo bi ti e ba tin bo mi se e le lo bo mi te le damu tan dede omi to le mu tan o di ago kan abo ka to lo igba te ba fe lo ma so be se lo fun yin to re join mi lori Facebook ni ago mefa ni idaji laaro kutukutu ni ojo kini ati ni ago mejila oni la sidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo olufe jo mo fi osu isere to olorun ba je olaju ko gbo mi laaro yi aside losu gbogbo bi te ba tin gbo owo ja ito oye lo ma duo di o to fi bude di omi yen enikan ti bo ni wa se se o okan da sinu bottle kan o se ora ju sinu bag ye ko ti buruju enikan ni mo le da omi odidi bottle kan mutan isowe bo ba le da odidi bottle but ogbodo mutan ko to di ago meji o su ile ri te yi o la mo bayi ye program ibo titi ti o fi di on the 777 oh my god injo ti get omi to le da mutan laarin ago kan abo osan oni si ago meji ogbodo ti mu omi yen tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba n gbo mi lori Facebook se ai o ti get ide di omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle ngba to ba ya o da ago kan abo si ago meji ka to lo mi e wa gbe si enu idaji le mi soro bayi idi to je mo so be ni pe iri ki se ko se gbigbona ni asiko to ngbo mi la gbodo se bo ba ti je osan ko ni sise wa gbe omi yen jo wa ni bi enu re ko mo so ile tele mi ki n to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mo de o osu alaja mi leleyi osu ilo siwaju mi leleyi osu anu mi leleyi osu to ngbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipirawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi ohun ti mi oni tele ma bere si ni ohun ti mi oda tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti ibukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti ọpọ mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbọ sise ni wa po si aye mi gbọ sise ni wa pe si ila oorun iwo oorun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo e po ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gboro oluwa emi re losu kejo isun fun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gboro oluwa e da ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki ibukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu
o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami se ami e dada e se ami e lekan si in the name of Jesus Christ se ami e ni igba meta

gbé omi yẹn jáde gbogbo èèyàn wa dìde dúó ni o omi ti pò lómi lásán ṣe dédé omi tó lè mu tán ló bù àbẹ́ bá gbàgbé kí n tó gbàdúrà sí omi lọ́wọ́ yín abẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lónìí gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ wọ́jà ètò abẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ tá bírèkì ní ago kan ọ̀sán ọjọ́ méje sì la fi gbà á àwẹ̀ eléso sì ni ẹnìkan láwẹ̀ eléso bíi báwo bàbá ti fẹ́ break ẹ pàdé mi lórí facebook ọ̀dẹ́kúnlé epaphras bàbá mi o pẹ̀lú omi tẹ́ ẹ gbé lọ́wọ́ nǹkan mẹ́ta la fi break omi tó gbé lọ́wọ́ yẹn one. Èso èso torawe leso ni to je watermelon enikan ni ki lo ide to je watermelon omi ni se mi loni o mo ri isipaya ni o watermelon enikan le wo ni watermelon ki ni gbengbe tawon awusa mo ta ti mo pupa yen oni je watermelon pelu eyin kan on ta fi break loni ni e dede omi to le mu tan yi that's number 1 number 2 watermelon kini ti awon awusa mo ta oni je be mi o mo ko eyin o ba watermelon mo mo si eleketa oni mo pe ni eyin kan eyin tumo si ibere otun aye titun bo lo se ba wa se leyi ninu osu to ni ri ta ri bawo lo se ba wa se leyi ti yi pada oni de ba o ojo meje la wa bi mo gba ta ba ti bere bayi ki se gbo gba la bi wa church ninu e en bo church lola lagbare ni to ni aye ati orun e to wa daju ogede mejo mejo la bi break ni ola eleyi yo wa je eyin meji enikan ni kinidi osu onje lawa and mo so nkan kan lana te ba tele trend oro mi mo ni mo mu nkan bo fun yin lati canada e ja mo wo bo nigba to ba dola iyen no bere ni ya to si iyen gbogbo eyan omo olorun ni ma anoint is going to be anointing service is meji ikan ni ago meje titi wa ago mesan awon odo ni won ni yen lati omodun metala titi omodun ogbon 13 to 30 second service o bere fun awon agbalagba lati omodun 31 lo soke iyen na bere ni ago mesan and ni gbogbo sona church bakan na ni o se ri church wa ni ilu ibadan to je headquarter osimu lati iwo road e wo moto gbagi elevation kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni se ri losu kan ti mo so ile o ni mo ebi ebi o ni pa o ka pe bi pa o tele lati osu ilo ebi o pa o mo and bi ba so ni pe ebi ti o ni po mo ki se bread atewa ni mo so yi gbogbo to ni ebi re lo n pa o ebi oko ni pelomi ebi ise ebi we gbe ni ebi ka gidi ebi le n pa yin sa so emura onje ni ti mu wa ninu osu overtaken by food ola ni tu aye re gbodo dide awon eyan ri nkan se a n gba opolopo nkan ojo kan testimony ti ma tun gbe kan laipe yi so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi a joba awe dago kan osan nkan ti o wa da ni pe keyin o gba awe ko mo gbadua a gbadua gba awe losan yi enikan ni bawo ni se ri yin lori facebook odekunle epaphras baba mi o mi si ni bo church lori facebook iwo kan follow in le send the prayer request yo o kan le follow mi ni so bi gbogbo awe yi o se mo lo niyan a gba adi mi fun 77 tele so gbogbo eyan omo olorun te ni anfani lati gbo mi oye gbe omi ti nbe lo ma mu omi bayi o o di ago kan and kini kan tun beta ma nse ni gbogbo igba ti awe wa ba ti bere gbogbo igba ta ba ti bere awe la ma san ore majemu e kan pere ni losu ore majemu si bere lati 2000 elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 bi olorun ba se bless e ni mo si mo so esan tawon omo yin na bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won o fi ebo ba mi da majemu
laarin oni si ojo meje ni mama soro re maje mu a so titi ti o fi di 77 o la fi mo se gbo awon akojopo radio program ton gbo yi emi ko mo si facilitate e bibeli lo so be mo so re maje mu fun ise yen ko mo ba run loju re oni ni won igba ti orun oba to jade mo ti o su fo wa ta mo igba yen ni maje mu ti mo ba dafidi da igba yen ni o to baje ijo wo lo run o wa jade igba wo lo run o wa e je nse bayi gbogbo eyin te fe so re maje mu mo fe gbadura si omi lowo yin to ba se fun ni lo fe bere ti e ke awon yen mo san 10 elomi san 5 bo ba se ka o la si ni laarin oni se ojo meje ni si fi ba so iwo to wa fe se ti e loni emi ma wi pe akobu okele ki ra won be to ba ni agbara lati se loni se kini account number church 2017 ma kole 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 19 66 36 38 73 ejen to pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iwo na ti e danwo ko wa won to lo le mu jade ha e gbe omi jade gbogbo bi to ba tin gbo mi wa gbo aso tele eleyi gbogbo eyin ti aye ti gbagbe gbogbo eyin ti won ti gbagbe patapata won ti o mo inu yara igbagbe bayi loluwa wi lati osu kejo yi lo loruko jesu ki won siwe ti kan sami in the name of Jesus mi o mi yen si bi enu ma se ami ni meta meta august aye gbagbo pe alejo kan be ti en pe ni august visitor makata yadali abados alejo to gba ti o tan ise re alejo ti o wonu aye re ti o tan gbogbo iya re alejo ti o wa ti o fi asiri han ki so wo gbogbo nkan a kan ni se bayi enikan lo ko mi gbogbo ti mo nse August visitors gbogbo eni to ba le se ami ni igba mejo loruko Jesu ko wole to wa gba gba gba gba gba gba egba egba egba in the name of Jesus Christ e wa gbo so tele keta gbogbo ise ti agbara ojo ba se olongbo odo ni ofisi eni gan ni ko ye mi gbogbo ise ti agbara ojo ba se laye yo ru lo sodo ni odo ni ma jere agbara bayi loluwa wi mi o mo awon ti o sise si o awon ti o fa lowo dide awon to je pe won ti sise le ti won ni omo kere lato ni lo si ami loruko Jesu ki won yo si o losu kejo yi in the name of Jesus Christ wa gbo mi o mo ye aso ti omo eniyan le fo olongbo ila owo ki pare ogo to gbe wa ile aye bayi loluwa wi matayo shahaladesha mi o mo ru idamu to nla poja mi o mo bi ogun se le to bayi loluwa wi niwon igba ti ila owo ki pare nitori pe eyan fo so lato ni lo ogo yen oni se pare mo in the name of Jesus Christ gbogbo owo tin fi di gbedugbe envelope tin ni kiri ti ololuwa yi mo ri envelope gbengbe menasha ireti o lade titi ireti fi ka kiri losu kejo august visitor bayi loluwa wi ireti amen to ni loruko jesu ki won fi sori ti e in the name of Jesus omi to gbe lowo isa ti mo nju prayer si so mo pe dede omi to le mu tan ni iyen lo mu watermelon si ta jo fi pade mi ni ago 12 lori facebook loni 12 gere gba jo ba bi di 1130 ma si yin le pe ke lo break awe ti wa ki pe se wa ri ni ola lo lojo sunday ise meji ni lagbare ni to ni aye ati ohun awon omo Olorun awon odo Jesu lati omo odun 13 titi wo ogbon odun
bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọgbọ̀n ọdún lọ sókè ago mẹ́sàn ni tiwọn but àwọn ọ̀dọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ní ago méje ìgbọ́wọ́lé hán-hán because I'm going to anoint you and kí wá ṣe yẹn nìkan ọ̀gẹ̀dẹ̀ mẹ́jọ mẹ́jọ la fi break pẹ̀lú ẹ̀yin méjì méjì ẹ̀mí olúwa wá ní kí n fi kún in tó mú wá láti ìlú canada fi lé gbogbo ọmọdé àtàgbà lọ́wọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ mọ ebi mọ́ láti oṣù kẹjọ ilẹ̀ ohun olúwa ni ẹja mọ bàbọ̀ wà á ṣe àṣe jèrè lóṣù yìí wà á ta àtà jèrè lóṣù yìí bólúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀mbẹ láàyè gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n ti rò pé yàrá ìrónipin tí ayé tọ̀ ká tí wọ́n sọ iṣẹ́ yẹn ká báyìí lolúwa wí mo sọ ni lórúkọ jésù oṣù kẹjọ rẹ lélẹyìí wà á dìde wà á dìde wà á dìde